bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ne bonen e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bëggé di happy ba li nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bëjaw ay mustars da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci gogé